0: utak sa wakong kiri.
1: Ha, kaya'y yuping kausan. Kohmon ay sipas. Juanita sutiyo. Paiwang mi sa wakusak.
0: Manang ati man, Chuato. Imay natatak no kare pa'y kunamang rekureimang. Ang kay na puroyok, manang ati manjo.
1: Ang ahina tay takuntur. Kang yang imamantapas amachawangki. Ang ahina, hok awichamang tukus bayarin kichis. Mama ang kapuang.
0: Imaningking mamangka.
2: Yana pa natatak munang atuk cheka. Yana pa sunchari ki kontur.
1: Ay, anyay, sulpay ki mamangka, taita kuntur, anchata puni anyay chakui kichis. Ay, anyay.
3: Atohka, pusas kas kuntur tawang angkatawangka, Juanita taita mamangman. Chayse kepaskaku, pakaris din punche ilia sawakunankupak. Chayse tutamantanka, imamunna ikachaliska sawakokunak, padre nunkunawan, iglesia talyapan kurisaskaku.
2: Munay cha Juanita kasi. Achang munay cha eh. Hawa paway yarak purisha.
1: Ay, matak kairi.
0: Atakaw, atakaw. Mana haik akpas kay takare kuranicho. Atakaw.
2: Taita kuntur hakuchis. Hasta wang niyang mancha kushani.
4: Ay! Ay!
5: Yo, Wayna, ima na sasun kitakri.
4: Ay, matakairi! Ah, atakaw! Ay, matakairi!
5: Ay, ima na siyang takri, Wayna tari.
6: Ay, ima na siyang takri. Ayos ka siyang, ayos ka siyang.
5: Ay, si Wayna ka manama runa chukas ka. Atok makas ka, yukarwan siya sa baita.
6: Kawari siya sa atok takasang. Chakraw ko man, chingkayo siyang.
7: Hakuchis reposunchis!
2: Hakuchis kuntur! Palay! Palay! Palay!
5: Uy! Imataktir! Kawarichis! Macho padre noong, paya madre noong, logra chiyo kuspa ayakasyanku!
6: Ay! Imatakairi kundur takangka po!
2: Kawarichis!
5: Kawarichis!
2: Kawarichis!
5: Paya madre noong!
8: Takaw!
2: Kukunidi. Ay, kay supay katuta.
6: Ama niya wakay niya chokuanetang. Chiche manalirasas kansro nawa. Kansaraji munas kayko.
2: Chakak minis kay kimantay. Nuka mo chayo kani.
5: Nuka ikup sosasi.
6: Hinaka chokuaneta ama niya wakay niya cho.
3: Aka kalyaw. Chaynatas Juanita kepakapus kasisi chakun. Chaysi, imanya arwananjis pakpas alintara yuyayukuna. Alin loksinampak. Anjata nyeninjis Charlie Valdivia, Alfredo Najarro paikunata, takinguang imiomaskanismanta.
9: ¡12 y 55!

0: 91.3, la auténtica voz de Calca.
1: Imainallan kakushanki chisisima si chaikuna, allillanchu, alegrillachu.
2: Kusatura chaikuna, ñaña chaikuna, anchatapone kusikuiku.
1: Kaipon chaikunan rimasianchis kasamanta, castellano semipijaninchis helada nisparik. Chaimikunan risunchis hakai lares llaktanchis kama.
2: Lares pintiasqaku iskay ñaña chakuna, Gladyswan Teresitawan. Chaynatak suh puncheka iskainenku nyutu papachata aglashasqak.
1: Paikunaka chunyu masana pataman apanankupaksi aglashasqaku. Kachu chunyu ruakamunankupak. Chay pampapika chakaktapunesya kasa chayan.
2: Manarak chunyu masana patata rishaktinkus mamitan kanisqa. Apakuich kay tantachatawan miskichatawan nispa.
1: Chaynatasya paikunaka... Jojo, wawakunawan kuska rizkaku, chunyu masana patataka. Asi yuspanku, pohilla yuspanku ima.
2: Wawakunaka, taki yuspanku surishyanku.
1: Papi,